chana toko ya paloren tambara lang na bekos. Yung mga nina masuwa ma do. Yung ito ba alo na kandil na jalera lang ma. Papanday dyan naman ang ang. Bukan rin na mo man ang asaki paloren. Tun ang niyo mga nila. Mayinan niya nani sa samuha ang cha lagwe asetabang asetabang asetabang la. Ananya la la la la.